0: an easy situation. It was so warm webia. Ubetu media boa. Bank niye UBA Ghana. Tema industrial area branch. Account number no. Eye 0251-427-803-503. Account name no. Eye the Multimedia Foundation. Yansu ye boa. Kakra wobi ya no eye. Ude tu account number yimua. Yansu be boa. Na enipo mohwa kano. Yedi akotaye womachi. Hashtag we stand with flood victims. Dr. Adubu Watin. Aye krado. Eye end point to mipathe clinic. Wona Dr. Adubu Watin ewo. Ye kase yadia kwa mkura. Na situ end point. Ene waso duwe ni etre. Abibia. Wabaho masu na wachimu. Kwa mwa yedino ya angina. Ene DJ 05. Ede doka tufombo ko. Wabonyo mnua. Ede ajie tatadok. Ma, matien.
1: I want to say.
0: Nyame ya dum doka na wansuwe.
1: Akra kakra. Yanko pa.
0: Yede radia si ya huu sano payi. DJ 05 on sano jume wa enjoy kakra. Enyasa
1: nkituwa kura. Enyasa nkituwa.
0: Matia si ya happy holidays so. Happy holiday.
1: Thank you. Was also happy to you. Happy holiday to you too.
0: Thank you. Na wachi mungu kwa mwa yedi ye angina. Unio mahi na bubosu biya kama.
1: Yes sir.
0: Ene ni yes, hivi ino. Itube boto fama ye. Angina brofo kesi ye. Uche se yedi ye. My introduction for Nediano and Tuaso.
1: Your medassi, your betia, a tifunina, na, your issue be a official passo. Your cassa angina no, a yes, monem, wakumano, intimina, muja, emanine fusani, emma, kumano, and no cobasa noa, yes, when your medical condition be a fence angina. Let us angina no. Una dia pese training na anese una mdua na kwa wano at every point in time no ihia se ebenya moja ifise moja mu na enframapa aye fense oxygen wo e moja mu na ensu aye nomo no eho na moja mu na efa na aduane aye die ne pa na aduane mu no moja nomo na efa na transport e dia ma una mdua na kwa wo baabiya ene nti no akoma no a eye central system no a e pompi moja ko hunem bi na kwa wa baabi ha no sa akoma no soso ehia se ono soso ebenya moja mi bi nti se edum pempen so bi na enti no musisi na akoma no enti ni ankonya bi bi e be fe ne se oxygenated blood ana se moja from apa ene nipa enua nipa wo mu a ankwa akoma no ho a ye se akoma no wanya bi bi e fe ne se angina. Na de mo hu se wonya angina na ne se obo hu se obo no be yiri ten obo kimi ya wogya asa waso anu mabi na simu na obo no titu na esiwu siwechi na obi wo abo hu se wo home a bo se inchi so wonya de beka na se shortness of breath na obo hu se se nipa da se ni obo se na kuma obi akuma kimi bo ni peri na obo hu se ni nani so asa se ebiri no na ne bo asafete e fono no aso obefe obefe ubo se say ni father say ni ubo se ase o give up ase ne body no e chese washa se so wo sweaty at once na washa se so wo kofom tanjana no wo ubo se say ni father say ni no ubo se basa se say wo jojo ase obi a wo fenti so ho we nyina no e ya ade a empem bebre no na dani ho adi emreko a obi anya medical condition fene tanjana na wotwi yesa echechire mu se normal akofa angina ne ba ne se obi ho a angina obi kase obi anya angina ne bia na chese yade bi hunsunsu ala kuma yade hunsunsu anso wo ene mpem bebere no ana ekofa sa angina ne ba ene nti obi ho a na bo hu se ye wo akuma yade bi bi efe ne se pericarditis obu ana ne akuma no ho ene ay inflame obi ho a ye fo bi my cardiomyopathy obi wa bonse na akoma no ena aye kese ana se obi wo hokura mpo a na ne die no ne valves ne wona akoma ne mu ne mu abiebie so eni nti die pa se chenyi na se obi wo kwa no a na die e ma ne bo na ye ne ya no na akoma abo eni oho aso ofinti no enyina ye se bi wonye bibi e fense

They say Ghana team go vote with you. Yeah. Say titino na okwa sorry. Na asori awoko na ye titi asori. Na ene ibusa se titino. Asori bena na okwa. Asori bena kaabeka se na oko. Na oko titi asori. Titino. Titi asori na na oko. Tine ibusa se titina asori bena okwa.